0: kafa sabon tarihi a bana inda ta zama ƙasa ta farko daga nahiyar Afirka da ta samu gurbi a zagayen 16 a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya da ke gudana a nan Amurka da Canada da Mexico bayan ta doke Netherlands da ci 3-2 a bugun penalty. Bayan sun tashi 1-1 a fafatawar sama da minti 90 ƙasashen biyu sun kuma ƙara ɗaukar minti 30 babu ci lamarin da ya sa aka kai ga bugun penalty. Jim kaɗan dai da tashi wasan na zanta da wasu daga cikin magoya bayan ƙasar Morocco ga kuma irin murnar da suka bayyana min.
1: Ka annaki tafrahin al yau.
2: Farha kabira. Farha kabira lil a'ila kamla ma'a al intisar.
0: Take cewa ina cikin gagarumin farin ciki sakamakon nasarar da muka samu. Nasara ce ga Morocco da kuma nahiyar Afirka baki daya.
1: افريقي
2: للمغرب اولا وللجميع الافريقي اكيد
3: اليوم فرحنا المغرب وباقي غيفرحنا عجان دجان عندجان
0: انت ما wannan ta bayyana farin cikin ta ne tare da fadin yadda suke alfari da kasar su ta Morocco
3: insha Allah الكاس غتكون عربيه غاس المروكو
1: شكرا شكرا
2: وافريقيا
1: شكرا
0: to nan kuma wani dattijo ne cikin hawaye shi ma yake fadin cewa bai taba jin dadi a rayuwarsa ba kamar wanda ya ji a yau din nan bayan sun samu nasarar a kan Netherlands yayin da kuma yace kofin duniya a bana Morocco ce za ta dauka.
4: We are the best. Okay. We going to win the World Cup.
1: Oh really?
4: We going to win the World Cup. So we going to take the cup to Morocco.
0: Yake cewa mu ne zakakurai zamu lashe kofin duniya zamu tafi da kofin har zuwa can kasar Morocco. Ina cikin gagarumin farin ciki. Wannan ne farin ciki mafi girma a rayuwata. Kasata ta kafa tarihi. Ta casa
4: Netherlands. In a World Cup. Hasta.
0: Yanzu aka dai Morocco za ta hadu da Canada a ranar Asabar mai zuwa domin fafatawa a matakin zagayen kasashe 16 a wannan gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya. Abdurrahman Gambo Ahmad, New York, RFI Hausa.
5: To domin yin bitar waɗannan wasanni da suka ja hankali mun tuntuɓi Mustapha Musa Sarkin Fawa wanda ya mana sharhi akan su.
6: To za mu iya cewa dai zagayen ƙungiyoyi 32 nan da tuni aka fara fafatawa dama akwai alamu na nuna cewa waɗansu ƙasashen za su bada mamaki waɗansu kuma wasa ne dai sai an tashi. Wasan Jamus da fara gwai dama Jamus tun farko dai ba ta shigo wasannin da karsashi ba ba ta daga cikin ƙasashen da aka yi hasashen cewa za su iya yin nasara ko kuma su iya lashe wannan kofi to ta tabbata haka duk da a matakin rukuni Jamus din ta fito ne da maki 7 ita ko fara gwai a mataki na 3 ta kare a rukuninta amma dai gashi ta zo ta doki Jamus din da ci 3-2 a bugun daga kai sai mai tsaron gida. Sannan wasan Netherlands da Morocco wasa ne da dama an yi zaton za a kai ruwa rana kamar yadda abubuwa suka nuna. Sai dai Morocco tun a cikin fili ma ta nuna cewa ita ce za ta iya nasara a wasan. Duba da tafi kai kora, tafi rike wasan, ta rike wurin kashi 70, Netherlands na da kashi 30 a wannan wasa. Haka ma bugun kusurwa da sauran abubuwa duk Morocco ta sha gaban wato Netherlands. Duk da Netherlands din dai ita ce ta fara yin zira kwallo a mintuna na 72 daga baya sai da kusan ƙarin lokaci ne Morocco ko ta farki amma dai ta yi nasara a bugun daga kai sai mai tsaron gida kuma ko a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa duniya na shekarar 2022 ita Morocco ta yi nisa fiye da Netherlands inda ta kai wasan kusa da na ƙarshe wato semi final ita ko wancin ta tsaya a matakin quarter final to wannan bai zo da mamaki ba dama Morocco ta yi alamun za ta iya yin wannan nasara sannan kuma yanzu wasan ta na gaba da Canada alamun na nuna cewa Morocco za ta iya kaiwa wasan quarter final a wannan gasa duba da cewa duk da dai Canada tana ɗaya daga cikin masu karɓan bakuncin akwai ƴan kallo tana gida ne kuma akwai sowa da sauransu amma Morocco za ta iya yin abin da za ta iya ta kai bantanta a wannan wasa ta kai wasan zagayen ƙungiyoyi 8 wato quarter final a gasar cin kofin duniyan da ake gudana.
5: To yanzu ko bari mu karkata akalar shirin kan wasan da za a yi an jima kaɗan tsakanin Faransa da Sweden. Wannan dai ba sabon wasa bane a tsakanin kasashen biyu domin dai so 23 suna haduwa a manyan gasanni inda Faransa ta yi nasara a wasanni 12 ita kuma Sweden ta yi nasara a wasa 6 sai kuma suka buga kunnen doki a wasanni 5. Tawaga Faransa dai na ɗaya daga cikin waɗanda ake hasashen cewa za su iya lashe gasar a bana ganin irin nasarar da ta samu a dukkanin wasannin ta 3 na matakin rukuni sannan kuma ta samu nasarar zazzaga kwallaye har 10. Ita kuma aka sanya mata ƙwallo biyu kacal a raga. Yayin da a nata ɓangaren Sweden ta kai wannan matakin ne bayan nasara a wasa ɗaya da kunnen doki a wasa ɗaya sai kuma rashin nasara a wasa guda wanda hakan ya bata damar fitowa daga rukuni a matsayin ɗaya daga cikin ƙasashen da suka kammala wasannin rukuni a matsayi na 3 da maki mai kyau. Abbas Ali tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa ne a jamhuriyar Niger kuma mai sharhi kan lamuran wasanni ya mana tsokaci kan yadda yake kallon wannan wasa zai kasance.
7: eh wannan kwambalar tewa da ka san kwambalar ke ta duniya da kaga mutum ya shiga wannan fagen to ya kai balo wanda yake a cewa ta karshe idan ba abun da shi ta muhimmanci a fannin wasan kwallon kafa club ta faranshi kana ganin ta dai ya zama na club ce tana da shika-shika na wasan kwallon kafa na kowane fanni gaskiya sun kawo ekip hadadda ta hadu fi sabilillahi kamar da siyar tana da ekip ta hadu ta kai matsayin ta kai ta goga da faranshi amma in kana so a bambanta su gaskiya faranshi tana da jarumai ɗan wasa wanda yake gaskiya wurin goga da shi siyar kin nan da gaskiya faranshi ta fi alamu da nuna ɗan wasa masu hikima ga nasiyar saboda gaskiya ekip kin aka bambanta su akwai bambanci fi sabilillahi faranshi ta kawo ekip ina tare da ɗan wasa gaskiya gogaye ga tunani na dai gaskiya ni ce ga faranshi ta fi karfin siyar ga wasan da za a yi faranshi ta samu galba ba siyar wasa ba ya da ka'ida dai amma sai da ayi nazarin shi a bada raskona abin da zai yawa wa kana amma faranshi ta fi karfin siyar ba shakka za a gogawa ka san an ce mu karin maza da maza na maka da farin ma na yi maka bayani kan duk wanda ya ji wannan matsayin na kwambala ta wasan kwallon duniya ya jantanta a cikin zarumai goga ne amma cikin ko'ina ana bambantawa in ka ɗauki ekip kin nan ta faranshi da ita da siyar ka ɗauki su ɗaiɗai ma akwai bambantawa za su yi baki ƙoƙarinsu amma da wuya suke gaya da su da faranshi yana da wuya ekip kin suna da bambanci gaskiya.
5: Kawo yanzu dai tawagogin ƙasashen Canada, Paraguay, Morocco da kuma Brazil ne suka samu gurbi a matakin zagayen 16 a ita wannan gasa ta lashe kofin duniya karo na 23 da ke gudana a ƙasashen Amurka, Canada da kuma Mexico.

0: Wato a jamhuriyar Nijar kuma a ƙarshen makon da ya gabata aka shirya wata babbar kalankuwar wasannin sa dariya ko barkwanci da matasan ƙasar suka haɗu a Damagaram. An shirya wannan festival don haɗa kan matasa masu wasanni da isar da sakon da ya dace ga al'umma. Kamar da yadda Zainab Lawan Isufu da ta shirya taron take cewa.
1: Wannan karo na biyu ne da muka shirya wannan wasanni. Wasanni ne wanda yake tara matasa namu wanda suke yin harkan abinda bada dariya da kuma matasa wanda suke cikin sauran jihohi duka gabaki ɗaya ba na ƴan Damagaram bane ba kaɗai. Maburin mu shine yau mu ga matasa sun taru sun haɗa kansu gabaki ɗaya mun saurari juna kuma mun fahimci juna bisa kan abin nishaɗi na bada dariya.
0: Idan muka leƙa jamhuriyar demokratiyyar Congo kuwa shahararren mawakin ƙasar ne mai ruwa biyu wato Fally Ipupa ya fitar da wani sabon album na biyu a wannan shekarar da ya kunshi salon rawa rumba zalla. Album ɗin mai taken XX Delirium ya haɗa waƙoƙi daban-daban na tsofaffin mawakan Congo kuma ya fitar da shi ne daidai lokacin da ya cika shekaru 20 da shiga harkar waƙa. To abin da ya sauka kenan Azuma Bashir Aminu gare ki.
2: To duk wata hanyar samun ƙarin kuɗi ga 'yan ƙwadagona neman rufewa a Najeriya ganin yadda ma'aikata suke wahala a ayyukansu kuma ko an samu ƙarin aiki ba a basu komai duk da cewa akwai tanadin biyan ƙarin a hukumance. Daga Yola Ahmad Alhassan ya duba mana wannan batun kuma ga rahotonsa.
3: A shekarun baya ma'aikatan kwadago suna shan gata daga wajen gwamnati da kamfanoni ganin yadda komai ke tafiya cikin tsari. Yauba Nasir ya kwarmata mana yadda ake biyan su da zaran an samu dalilin jinkirin barin su bakin aiki.
4: Da overtime din yana bin awa-awa ne ake rubutawa. Maza ku yi minti 30 sai a rubuta muku awa da sai ku tafi.
5: Yaya shi wannan overtime din yake taimaka muku ma'aikata?
4: Lallai overtime din yana taimaka mana sosai. Don ka gala misali kana karban 6,000 sai ka zo ka samu wata ran ka samu 7,500 ka gani kudi ya karu. To wasu bukatun ka kananan bukatu zaka iya ka biya a cikin wannan abu na din.
3: Sai dai a yanzu shiru kake ji kamar mallam ya ci shirwa domin ma'aikata kan kwana a bakin aiki ba tare da an yi musu kyakkyawan godiya ba bare har ta kai ga abiya su.
6: Na kai shekara 15 ina aikin gwamnati amma ko da rana daya ba taba biya na overtime allowance ba. Kuma wani lokacin ina yin aiki har in wuce wa'adin da ya kamata a ce na tashi aikin.
3: Wannan rashin biyan aiki na ƙarin lokaci ba ta keɓanci ma'aikatan gwamnati ba har da na kamfanoni masu zaman kansu. Muhammad Haruna ya tsegunta mana yadda suke fama.
7: Amma to biyar da na ce muke tashi ƙarfe 5 idan akwai aiki sosai a kamfani aiki ma kamfani yawa mukan iya zarcewa har gari yayi wani lokacin ma har sati mukan yi mana aiki.
3: Ko yaya aka yi ba a batun biyan aiki na ƙarin lokaci ga ma'aikata? Comrade Emmanuel Fashe, shugaban ƙungiyar ƙwadago a jihar Adamawa wato NLC ya ce.
8: Shekaru da dama yanzu maganan overtime a gwamnati gaskiya ta ɗan kwanta. Ma'aikata da yawa amma kuma muka samu babu shi. Kuma muka binciki takardu da muke da su yanzu a hannu ba a yi reviewing rate na overtime na tunda ba. Kuma rate na overtime tunda ba kuɗin da taka ƙarya-ƙarya ba ne. Yanzu a ce ma'aikaci ka yi overtime ɗin awa 5 a zo a ce ana baka naira 200 ko 300 ka san ko fiye wata yanzu ba ta iya siya.
3: Su kansu manajojin kamfani ba sa biyan ma'aikata duk da cewa ma'aikatan na cire musu kitse a wuta. Ko me yasa? Alamin Hamajoda shugaban kamfanin Smart Press ya ce.
9: In yanayi aiki da aka samu babban aiki ne wanda dole a masa overtime kuma yana da riba. So nakan iya musu isani wanda ba dole ba ne. Wannan baya daga cikin hakkinka wanda ya kamata don kai overtime a biya ka a'a.
3: Ko me zai hana kungiyar kwadagoyin kukan kura don ganin an dawo tare da inganta biyan ƙarin lokacin aiki?
8: So gabaɗanta a Najeriya yanzu abinda ma'aikaci yake bukata ba ma overtime din ba. Wannan albashi ne gaba ɗaya ya kamata a sauya shi a samu ma'aikaci abinda ake cewa living wage. Amma to a kai da mana menene mutum zai iya rayuwa da shi a bashi ya zama mafi kankanci ya zama basic din na rayuwa ana iya samu.
3: Idan duka yayi yawa na kai kawai ake karewa yanzu ma'aikata na fafutukar rayuwa ne kawai da abinda aka tsakura aka basu wanda baya wuce ko makoshi. Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa.
10: RFI.
2: Ga kuma shirinmu na gaba.
11: Mai sauraro barkamu da warhaka, ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na musamman da ke kawo maka irin wayanar da ake toyawa a gasar lashe kofin duniya da ke gudana a kasashen Amurka, Canada da kuma Mexico. Shirin a wannan lokacin zai waiwaye ne wanda masu iya magana kan ce an dan tafi akan wasannin da aka gudanar a jiya, inda aka ga wasa tsakanin Jamus da Paraguay da kuma Morocco da Netherlands. To bari mu faro da wasan da aka yi tsakanin Jamus da Paraguay. Wannan wasa da ya bada mamaki matuka ganin cewa Jamus din ce ke a matsayi na 10 a jerin kasashen da suka fi kokari a jadawalin hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA wanda ta fitar a wannan wata, yayin da ita kuma Paraguay ke a matsayi na 41 tazarar kasashe 30 kenan a tsakanin su. To sai dai Paraguay din ta bada mamakin nasarar da ta samu kan Jamus a bugun da kai sai mai tsaron gida bayan da aka tashi 1-1 a karawar su, wani lamarin da ake ganin ɗaya daga cikin rashin nasara mai ban mamaki da wata babbar tawagar ƙasa ta yi a gasar lashe kofin duniya. A ɗayan bangaren kuwa su ma Netherlands da Morocco dai sun tashi ne 1-1 a karawar da suka yi. Sai dai wannan bai zama abun mamaki ba sosai idan aka yi la'akari da cewa ƙarfin su ya kusan zuwa 1. Abokin aiki Abdurrahman Gambo Ahmad da ke halartar gasar lashe kofin duniya can ƙasar Amurka ya haɗa mana rahoto akan wannan wasa.
12: Morocco ta sake kafa sabon tarihi a bana, inda ta zama ƙasa ta farko daga nahiyar Afirka da ta samu gurbi a zagayen 16 a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya da ke gudana a nan Amurka da Canada da Mexico, bayan ta doke Netherlands da ci 3-2 a bugun penalty. Bayan sun tashi 1-1 a fafatawar sama da minti 90, kasashen biyu sun kuma ƙara ɗaukar minti 30 babu ci, lamarin da ya sa aka kai ga bugun penalty. Jim kaɗan dai da tashi wasan, na zanta da wasu daga cikin magoya bayan ƙasar Morocco, ga kuma irin murnar da suka bayyana mun.
13: Ka annaki tafrahin al yau.
14: Farha kabira. Farha kabira lil'aila kamla ma'al intisar.
12: Take cewa ina cikin gagarumin farin ciki sakamakon nasarar da muka samu. Nasara ce ga Morocco da kuma nahiyar Afirka baki daya.
13: افريقي
14: للمغرب اولا وللجميل الافريقي اكيد
15: اليوم فرحنا المغرب وبقي فرحنا عجلان دجان دجان
12: ita ma wannan ta bayyana farin cikin ta ne tare da fadin yadda suke alfari da kasar su ta Morocco.
15: الكاس غتكون عربيه غاس الموروكو.
13: شكرا شكرا
14: وافريقيا
13: شكرا.
12: To nan kuma wani dattijo ne cikin hawaye, shi ma yake fadin cewa bai taba jin dadi a rayuwarsa ba kamar wanda ya ji a yau din nan, bayan sun samu nasarar a kan Netherlands, yayin da kuma ya ce kofin duniya a bana Morocco ce za ta dauka.
16: We are the best. Okay. We're going to win the World Cup.
13: Oh, really?
16: We're going to win the World Cup. So we're going to take the cup to Morocco.
12: Yake cewa mu ne zakakurai, za mu lashe kofin duniya, za mu tafi da kofin har zuwa can kasar Morocco. Ina cikin gagarumin farin ciki. Wannan ne farin ciki mafi girma a rayuwata. Kasata ta kafa tarihi, ta casa
16: Netherlands in a World Cup. Hasta.
12: Yanzu aka dai Morocco za ta haɗu da Canada a ranar Asabar mai zuwa domin fafatawa a matakin zagayen kasashe 16 a wannan gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya. Abdurrahman Gambo Ahmad, New York, RFI Hausa.
11: To domin yin bitar waɗannan wasanni da suka ja hankali, mun tuntuɓi Mustapha Musa Sarkin Fawa wanda ya mana sharhi a kansu.
17: To za mu iya cewa dai zagayen ƙungiyoyi 32 nan da tuni aka fara fafatawa, dama akwai alamu na nuna cewa waɗansu ƙasashen za su bada mamaki, waɗansu kuma wasa ne dai sai an tashi. Wasan Jamus da Paraguay, dama Jamus tun farko dai bata shigo wasan nan da karsashi ba, bata daga cikin ƙasashen da aka yi hasashen cewa za su iya yin nasara ko kuma su iya lashe wannan kofi. To ta tabbata haka, duk da a matakin rukuni Jamus din ta fito ne da maki 7, ita ko Paraguay a mataki na 3 ta kare a rukuninta, amma dai gashi ta zo ta doke Jamus din da ci 3-2 a bugun daga kai sai mai tsaron gida. Sannan wasan Netherlands da Morocco wasa ne da dama an yi zaton za a kai ruwa rana kamar yadda abubuwa suka nuna, sai dai Morocco tun a cikin fili ma ta nuna cewa ita ce za ta iya nasara a wasan. Duba da ta fi kai kora, ta fi rike wasan, ta rike wurin kashi 70, Netherlands din na da kashi 30 a wannan wasa, haka ma bugun kusurwa da sauran abubuwa duk Morocco ta sha gaban wato Netherlands. Duk da Netherlands din dai ita ce ta fara yin zira kwallo a mintuna na 72, daga baya sai da kusan ƙarin lokaci ne Morocco Maroko ta farke amma dai ta yi nasara a bugun daga kai sai mai tsaron gida kuma ko a gasar cin kofin kwallon kafa duniya na shekarar 2022 a ita Maroko ta yi nisa fiye da Netherlands inda ta kai wasan kusa da na ƙarshe wato semi final ita ku wancin ta tsaya a matakin quarter final to wannan bai zo da mamaki ba dama Maroko ta yi alamun za ta iya yin wannan nasara sannan kuma yanzu wasan ta na gaba da Canada alamuna nuna cewa Maroko za ta iya kaiwa wasan quarter final a wannan gasa duba da cewa duk da dai Canada tana ɗaya daga cikin masu karɓan bakuncin nan akwai ƴan kallo tana gida ne kuma akwai sowa da sauransu amma Maroko za ta iya yin abin da za ta iya ta kai bantanta a wannan wasa ta kai wasan zagayen kungiyoyi takwas wato quarter final a gasar cin kofin duniya da ake gudana
11: To yanzu ko bari mu karkata akalar shirin kan wasan da za a yi an jima kaɗan tsakanin Faransa da Sweden. Wannan dai ba sabon wasa bane a tsakanin ƙasashen biyu domin dai su 23 suna haɗuwa a manyan gasanni inda Faransa ta yi nasara a wasanni 12 ita kuma Sweden ta yi nasara a wasa 6 sai kuma suka buga kunnen doki a wasanni 5. Tawagar Faransa dai na ɗaya daga cikin waɗanda ake hasashen cewa za su iya lashe gasar a bana. Ganin irin nasarar da ta samu a dukkanin wasannin ta uku na matakin rukuni sannan kuma ta samu nasarar zazzaga kwallaye har 10 ita kuma aka sanya mata kwallo 2 kacal a raga yayin da a nata bangaren Sweden ta kai wannan matakin ne bayan nasara a wasa daya da kunnen doki a wasa daya sai kuma rashin nasara a wasa guda wanda hakan ya bata damar fitowa daga rukuni a matsayin daya daga cikin kasashen da suka kammala wasannin rukuni a matsayi na uku da maki mai kyau Abbas Ali tsohon dan wasan kwallon kafa ne a jamhuriyar Niger kuma mai sharhi kan lamuran wasanni ya mana tsokaci kan yadda yake kallon wannan wasa zai kasance
10: eh wannan kwambalar ta yau da ka san kwambalar ke ta duniya da kaga mutu ya shiga wannan fagen to ya kai balo wanda yake a cikin ta karshe idan ba abun da shi ta muhimmanci a fannin wasan kwallon kafa kullum ta faranshi kana ganin ta dai ya zama na kurabce tana da shika-shika na wasan kwallon kafa na kowane fanni gaskiya sun kawo ekip hadadda ta hadu fi sabilillahi kamar da siyar tana da ekip ta hadu ta kai matsayin ta kai ta goga da faranshi amma in kana so a bambanta su gaskiya faranshi tana da jarumai ƴan wasa wanda yake gaskiya wurin goga da shi siyar kin nan da gaskiya faranshi ta fi alamu da nuna ƴan wasa masu hikima ga nasiyad saboda gaskiya ekip din aka bambanta su akwai bambanci fi sabilillahi faransh ta kawo ekip ina tare ƴan wasa gaskiya gogaye ga tunani na dai gaskiya nace ga faransh ta fi karfin siyad ga wasan da za a yi faransh ta samu galba ba siyad wasa baya da kaida dai amma sai da ayi nazarin shi a bada raskona abin da zai wa kana amma faransh ta fi karfin siyad ba shakka za a gogawa ka san an ce maka karin maza da maza na maka da farin ma na maka bayani kan duk wanda ya ji wannan matsayin na kwambala ta wasan kwallon duniya ya jantanta a cikin zarumai goga ne amma cikin ko'ina ana bambantawa in ka ɗauki ekip kin nan ta faransa da ita da siyad ka ɗauki su ɗaiɗai ma akwai bambantawa za su yi baki ƙoƙarinsu amma da wuya suka gaya da su da faransa yana da wuya ekip kin suna da bambanci gaskiya.
11: Kawo yanzu dai tawagogin kasashen Canada, Paraguay, Morocco da kuma Brazil ne suka samu gurbi a matakin zagayen 16 a ita wannan gasa ta lashe kofin duniya karo na 23 da ke gudana a kasashen Amurka, Canada da kuma Mexico.

0: ليلة كاملة مع الانتصار
1: take cewa ina cikin gagarumin farin ciki sakamakon nasarar da muka samu nasara ce ga Morocco da kuma nahiyar Afrika baki daya
2: jamil afriki
0: للمغرب اولا وللجميل الافريقي اكيد
3: اليوم فرحنا المغرب وباقي غيفرحنا عجانا دجان عندجان
1: انت ما wannan ta bayyana farin cikin ta ne tare da fadin yadda suke alfari da kasar su ta Morocco
3: insha Allah الكاس غتكون عربية غاس المروكو
2: شكرا شكرا
0: وافريقيا
2: شكرا
1: to nan kuma wani dattijo ne cikin hawaye shi ma yake fadin cewa bai taba jin dadi a rayuwarsa ba kamar wanda ya ji a yau din nan bayan sun samu nasarar a kan Netherlands yayin da kuma yace kofin duniya a bana Morocco ce za ta dauka
4: we are the best okay we going to win the world cup
2: oh really
4: we going to win the world cup so we going to take the cup to Morocco
1: yake cewa mu ne zakakurai zamu lashe kofin duniya zamu tafi da kofin har zuwa can kasar Morocco ina cikin gagarumin farin ciki wannan ne farin ciki mafi girma a rayuwata kasata ta kafa tarihi ta ci
4: Netherlands in a world cup
1: yanzu aka dai Morocco za ta hadu da Canada a ranar Asabar mai zuwa domin fafatawa a matakin zagayen kasashe 16 a wannan gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya Abdurrahman Gambo Ahmed New York RFI Hausa
5: to domin yin bitar waɗannan wasanni da suka ja hankali mun tuntuɓi Mustapha Musa sarkin fawa wanda ya mana sharhi akan su
6: to zamu iya cewa dai zagayen kungiyoyi 32 nan da tuni aka fara fafatawa dama akwai alamu na nuna cewa waɗansu kasashen za su bada mamaki waɗansu kuma wasa ne dai sai an tashi wasan Jamus da fara gwai dama Jamus tun farko dai bata shigo wasannin da karsashi ba bata daga cikin kasashen da aka yi hasashen cewa za su iya yin nasara ko kuma su iya lashe wannan kofi to ta tabbata haka duk da a matakin rukuni Jamus din fito ne da maki 7 ita ko Paraguay a mataki na 3 ta kare a rukuninta amma dai gashi ta zo ta doki Jamus din da ci 3-2 a bugun daga kai sai mai tsaron gida sannan wasan Netherlands da Morocco wasa ne da dama an yi zaton za a kai ruwa rana kamar yadda abubuwa suka nuna sai dai Morocco tun a cikin fili ma ta nuna cewa ita ce za ta yi nasara a wasan duba da tafi kai kora tafi rike wasan ta rike wurin kashi 70 Netherlands din na da kashi 30 a wannan wasa haka ma bugun kusurwa da sauran abubuwa duk Morocco ta sha gaban wato Netherlands duk da Netherlands din dai ita ce ta fara yin zira kwallo a mintuna na 72 daga baya sai da kusan karin lokaci ne Morocco ta farki amma dai ta yi nasara a bugun daga kai sai mai tsaron gida kuma ko a gasar cin kofin kwallon kafa duniya na shekarar 2022 ita Morocco ta yi nisa fiye da Netherlands inda ta kai wasan kusa da na karshe wato semi final ita ku wancin ta tsaya a matakin quarter final to wannan bai zo da mamaki ba dama Morocco ta yi alamun za ta iya yin wannan nasara sannan kuma yanzu wasan ta na gaba da Canada alamu na nuna cewa Morocco za ta iya kaiwa wasan quarter final a wannan gasa duba da cewa duk da dai Canada tana daya daga cikin masu karban bakuncin na akwai yan kallo tana gida ne kuma akwai sowa da sauransu amma Morocco za ta iya yin abin da za ta iya ta kai bantanta a wannan wasa ta kai wasan zagayen kungiyoyi 8 wato quarter final a gasar cin kofin duniya da ake gudana
5: to yanzu ko bari mu karkata akalar shirin kan wasan da za a yi an jima kaɗan tsakanin Faransa da Sweden wannan dai ba sabon wasa bane a tsakanin kasashen biyu domin dai su 23 suna haduwa a manyan gasanni inda Faransa ta yi nasara a wasanni 12 ita kuma Sweden ta yi nasara a wasa 6 sai kuma suka buga kunnen doki a wasanni 5 tawaga Faransa dai na ɗaya daga cikin waɗanda ake hasashen cewa za su iya lashe gasar a bana ganin irin nasarar da ta samu a dukkanin wasannin ta uku na matakin rukuni sannan kuma ta samu nasarar zazzaga kwallaye har 10 ita kuma aka sanya mata kwallo 2 kacal a raga yayin da anata bangaren Sweden ta kai wannan matakin ne bayan nasara a wasa daya da kunnen doki a wasa daya sai kuma rashin nasara a wasa guda wanda hakan ya bata damar fitowa daga rukuni a matsayin daya daga cikin kasashen da suka kammala wasannin rukuni a matsayi na uku da maki mai kyau Abbas Ali tsohon dan wasan kwallon kafa ne a jamhuriyar Niger ko mai sharhi kan lamuran wasanni ya mana tsokaci kan yadda yake kallon wannan wasa zai kasance
7: eh wannan kwallon ta yau da ka san kwallon ke ta duniya da kaga mutum ya shiga wannan fagen to ya kai balo wanda yake a cikin ta karshe idan ba abun da fita muhimmanci a fannin wasan kwallon kafa club ta faranshi kana ganin ta dai ya zama na club ce tana da shika-shika na wasan kwallon kafa na kowane fanni gaskiya sun kawo equipe hadadda ta hadu fi sabilillahi kuma da siyar tana da equipe ta hadu ta kai matsayin ta kai ta goga da faranshi amma in kana so a bambanta su gaskiya faranshi tana da jarumai yan wasa wanda yake gaskiya wurin goga da shisiya dakin nan da gaskiya faranshi tafi alamu da nuna yan wasa masu hikima ga nasiyad saboda gaskiya ekipkin aka bambanta su akwai bambanci fi sabilillah faranshi ta kawo ekip da tare yan wasa gaskiya gogaye ga tunani na dai gaskiya ni ce ga faranshi ta fi karfin siyad ga wasan da zai faranshi ta samu galba ba siyad wasa baya da ka'ida dai amma sai da ayi nazarin shi a bada raskona abin da zai wa kana amma faranshi ta fi karfin siyad
5: ba shakka za a gogawa ka san an ce maka karin maza da maza na maka da farin ma na maka bayani kan duk wanda ya ji wannan matsayin na kumbala ta wasan kwallon duniya ya jantanta a kira cikin zarumai goga ne amma cikin ko'ina ana bambantawa in ka ɗauki ekipkin nan ta faranshi da ita da siyad ka ɗauki su ɗaiɗai ma akwai bambantawa za su yi baki kokarin su amma da wuya suka gaya da su da faranshi yana da wuya ekipkin suna da bambanci gaskiya
8: kawo yanzu dai tawagogin kasashen Canada, Paraguay, Morocco da kuma Brazil ne suka samu gurbi a matakin zagayen 16 a ita wannan gasa ta lashe kofin duniya karo na 23 da ke gudana a kasashen Amurka, Canada da kuma

0: a jamhuriyar Niger kuma a ƙarshen makon da ya gabata aka shirya wata babbar kalankuwar wasannin sa dariya ko barkwanci da matasan ƙasar suka haɗu a Damagaram. An shirya wannan festival don haɗa kan matasa masu wasanni da isar da sakon da ya dace ga al'umma. Kamar da yadda Zainab Lawan Isufu da ta shirya taron take cewa.
1: Wannan karo na biyu ne da muka shirya wannan wasanni. Wasanni ne wanda yake tara matasa namu wanda suke yin harkan abin da bada dariya da kuma matasa wanda suke cikin sauran jihohi duka gabaki ɗaya ba na ƴan Damagaram bane ba kaɗai. Magurinmu shi ne yau mu ga matasa sun taru sun haɗa kansu gabaki ɗaya. Mun saurari juna kuma mun fahimci juna bisa kan abin na nishaɗi ne na bada dariya.
0: Idan muka leƙa jamhuriyar demokradiyyar Congo kuwa shahararren mawakin kasar ne mai ruwa biyu wato Fally Ipupa ya fitar da wani sabon album na biyu a wannan shekarar da ya kunshi salon rawar rumba zalla. Album ɗin mai taken XX Delirium ya haɗa waƙoƙi daban-daban na tsofaffin mawakan Congo kuma ya fitar da shi ne daidai lokacin da ya cika shekaru 20 da shiga harkar waƙa. To abin da ya sauka kenan, Azuma Bashir Aminu gare ki.
2: To duk wata hanyar samun ƙarin kuɗi ga 'yan ƙwadagona neman rufewa a Najeriya ganin yadda ma'aikata suke wahala a ayyukansu kuma ko an samu ƙarin aiki ba a ba su komai duk da cewa akwai tanadin biyan ƙarin a hukumance. Daga Yola Ahmad Alhassan ya duba mana wannan batun kuma ga rahotonsa.
3: A shekarun baya ma'aikatan ƙwadago suna shan gata daga wajen gwamnati da kamfanoni ganin yadda komai ke tafiya cikin tsari. Yauba Nasir ya kwarmata mana yadda ake biyan su da zaran an samu dalilin jinkirin barin su bakin aiki.
4: Da overtime din yana bin awa-awa ne ake rubutawa. Maza ku yi minti 30 sai a rubuta muku awa da sai ku tafi.
5: Yaya shi wannan overtime din yake taimaka muku ma'aikata?
4: Lallai overtime din yana taimaka mana sosai. Don ka ga ala misali kana karban 6,000 sai ka zo ka samu wata ran ka samu 7,500 ka gani kudi ya karu. To wasu bukatun ka kanana bukatu zaka iya ka biya a cikin wannan abu na din.
3: Sai dai a yanzu shiru kake ji kamar mallam ya ci shirwa domin ma'aikata kan kwana a bakin aiki ba tare da an yi musu kyakkyawan godiya ba bare har ta kai ga abiya su.
6: Na kai shekara 15 ina aikin gwamnati amma ko da rana daya ba taba biya na overtime allowance ba. Kuma wani lokacin ina yin aiki har in wuce wa'adin da ya kamata a ce na tashi aikin.
3: Wannan rashin biyan aiki na ƙarin lokaci ba ta keɓanci ma'aikatan gwamnati ba har da na kamfanoni masu zaman kansu. Muhammad Haruna ya tsegunta mana yadda suke fama.
7: Amma to biyar da na ce muke tashi ƙarfe 5 idan akwai aiki sosai a kamfani aiki ma kamfani yawa mukan iya zarcewa har gari ya wai wani lokacin ma har sati mukan yi muna aiki.
3: Ko yaya aka yi ba a batun biyan aiki na ƙarin lokaci ga ma'aikata? Comrade Emmanuel Fashe, shugaban ƙungiyar ƙwadago a jihar Adamawa wato NLC ya ce.
8: Shekaru da dama yanzu maganan overtime a gwamnati gaskiya ta ɗan kwanta. Ma'aikata da yawa amma kuma muka samu babu shi. Kuma muka binciki takardu da muke da su yanzu a hannu ba a yi review rate na overtime na tunda ba. Kuma rate na overtime tunda ba kuɗin da taka ƙarya-ƙarya ba ne. To yanzu a ce ma'aikaci ka yi overtime ɗin awa 5 a zo a ce ana baka naira 200 ko 300 ka san ko fiye wata ma yanzu ba ta iya siya.
3: Su kansu manajojin kamfani ba sa biyan ma'aikata duk da cewa ma'aikatan na cire musu kitse a wuta. Ko me yasa? Alamin Hamajoda shugaban kamfanin Smart Press ya ce.
9: In yanayin aiki da aka samu babban aiki ne wanda dole a masa overtime kuma yana da riba. So nakan iya musu isani wanda ba dole ba ne. Wannan baya daga cikin hakkinka wanda ya kamata don ka yi overtime a biya ka a'a.
3: Ko me zai hana kungiyar ƙwadago yin kukan kura don ganin an dawo tare da inganta biyan ƙarin lokacin aiki?
8: So gabaɗanta a Najeriya yanzu abinda ma'aikaci ke bukata ba ma overtime ɗin ba. Wannan albashi ne gabaɗaya ya kamata a sauya shi a sama ma'aikaci abinda ake cewa living wage. Amma to a kai da mana me ne mutum zai iya rayuwa da shi a bashi ya zama mafi kankanci ya zama basic ɗin na rayuwa ana iya samu.
3: Idan duka ya yi yawa na kai kawai ake karewa yanzu ma'aikata na fafutukar rayuwa ne kawai da abinda aka tsakura aka ba su wanda baya wuce ko makoshi. Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa.
10: RFI.
2: Ga kuma shirinmu na gaba.
11: Me sauraro barkamu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sai kasancewa da kai a cikin wannan shiri na musamman da ke kawo maka irin wayanar da ake toyawa a gasar lashe kofin duniya da ke gudana a kasashen Amurka, Canada da kuma Mexico. Shirin a wannan lokacin zai yi waiwaye ne wanda masu iya magana kan ce adan tafiya kan wasannin da aka gudanar a jiya inda aka ga wasa tsakanin Jamus da Paraguay da kuma Morocco da Netherlands. To bari mu faro da wasan da aka yi tsakanin Jamus da Paraguay. Wannan wasa da ya bada mamaki matuka ganin cewa Jamus din ce ke a matsayi na 10 a jerin kasashen da suka fi kokari a jadawalin hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA wanda ta fitar a wannan wata, yayin da ita kuma Paraguay ke a matsayi na 41 tazarar kasashe 30 kenan a tsakanin su. To sai dai Paraguay din ta bada mamakin nasarar da ta samu kan Jamus a bugun da kai sai mai tsaron gida bayan da aka tashi 1-1 a karawar su, wani lamarin da ake ganin daya daga cikin rashin nasara mai ban mamaki da wata babbar tawagar kasa ta yi a gasar lashe kofin duniya. A ɗayan bangaren kuwa su ma Netherlands da Morocco dai sun tashi ne 1-1 a karawar da suka yi. Sai dai wannan bai zama abun mamaki ba sosai idan aka yi la'akari da cewa karfin su ya kusan zuwa 1. Abokin aiki Abdurrahman Gambo Ahmad da ke halartar gasar lashe kofin duniya can kasar Amurka ya hada mana rahoto akan wannan wasa.
12: Morocco ta sake kafa sabon tarihi a bana inda ta zama kasa ta farko daga nahiyar Afirka da ta samu gurbi a zagayen 16 a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da ke gudana a nan Amurka da Canada da Mexico bayan ta doke Netherlands da ci 3-2 a bugun penalty. Bayan sun tashi 1-1 a fafatawar sama da minti 90, kasashen biyu sun kuma kara dokar minti 30 babu ci, lamarin da ya sa aka kai ga bugun penalty. Jim kadan dai da tashi wasan na zanta da wasu daga cikin magoya bayan kasar Morocco ga kuma irin murnar da suka bayyana min.
13: Ka annaki tafrahin al-yawm.
14: Farha kabira. Farha kabira lil'aila kamla ma'a al-intisar.
12: Take cewa ina cikin gagarumin farin ciki sakamakon nasarar da muka samu. Nasara ce ga Morocco da kuma nahiyar Afirka baki daya.
13: افريقي
14: للمغرب اولا وللجميل الافريقي اكيد
15: اليوم فرحنا المغرب وباقي غيفرحنا عجانا دجان عندجان
12: انت ما wannan ta bayyana farin cikin ta ne tare da fadin yadda suke alfari da kasar su ta Morocco.
15: Allah الكاس غتكون عربيه غاس الموروكو.
13: شكرا شكرا
14: وافريقيا
13: شكرا.
12: To nan kuma wani dattijo ne cikin hawaye shi ma yake fadin cewa bai taba jin dadi a rayuwarsa ba kamar wanda ya ji a yau din nan bayan sun samu nasarar a kan Netherlands, yayin da kuma ya ce kofin duniya a bana Morocco ce za ta dauka.
16: We are the best. Okay. We're going to win the World Cup.
13: Oh, really?
16: We're going to win the World Cup. So we're going to take the cup to Morocco.
12: Yake cewa mu ne zakakurai, za mu lashe kofin duniya, za mu tafi da kofin har zuwa can kasar Morocco. Ina cikin gagarumin farin ciki. Wannan ne farin ciki mafi girma a rayuwata. Kasata ta kafa tarihi. Ta casa
16: Netherlands in a World Cup. Hasta.
12: Yanzu aka dai Morocco za ta hadu da Canada a ranar Asabar mai zuwa domin fafatawa a matakin zagayen kasashe 16 a wannan gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya. Abdurrahman Gambo Ahmad, New York, RFI Hausa.
11: To domin yin bitar waɗannan wasanni da suka ja hankali, mun tuntuɓi Mustapha Musa Sarkin Fawa wanda ya mana sharhi a kansu.
17: To za mu iya cewa dai zagayen ƙungiyoyi 32 nan da tuni aka fara fafatawa, dama akwai alamu na nuna cewa waɗansu ƙasashen za su bada mamaki, waɗansu kuma wasa ne dai sai an tashi. Wasan Jamus da Paraguay, dama Jamus tun farko dai ba ta shigo wasan nan da karsashi ba, ba ta daga cikin ƙasashen da aka yi hasashen cewa za su iya yin nasara ko kuma su iya lashe wannan kofi. To ta tabbata haka, duk da a matakin rukuni Jamus din ta fito ne da maki 7, ita ko Paraguay a mataki na 3 ta kare a rukuninta, amma dai gashi ta zo ta doki Jamus din da ci 3-2 a bugun daga kai sai mai tsaron gida. Sannan wasan Netherlands da Morocco wasa ne da dama an yi zaton za a kai ruwa rana kamar yadda abubuwa suka nuna, sai dai Morocco tun a cikin fili ma ta nuna cewa ita ce za ta iya nasara a wasan. Duba da tafi kai kora, tafi rike wasan, ta rike wurin kashi 70, Netherlands din na da kashi 30 a wannan wasa, haka ma bugun kusurwa da sauran abubuwa duk Morocco ta sha gaban wato Netherlands. Duk da Netherlands din dai ita ce ta fara yin zira kwallo a mintuna na 72, daga baya sai da kusan ƙarin lokaci ne Morocco uku ta farki amma dai tayi nasara a bugun daga kai sai mai tsaron gida kuma ko a gasar cin kofin kwallon kafa duniya na shekarar 2022 ita Morocco tayi nisa fiye da Netherlands inda ta kai wasan kusa da na karshe wato semi final ita ku wancin ta tsaya a matakin quarter final to wannan bai zo da mamaki ba dama Morocco tayi alamun za ta iya yin wannan nasara sannan kuma yanzu wasan ta na gaba da Canada alamun na nuna cewa Morocco za ta iya kaiwa wasan quarter final a wannan gasa duba da cewa duk da dai Canada tana daya daga cikin masu karban bakuncin nan akwai yan kallo tana gida ne kuma akwai sowa da sauransu amma Morocco za ta iya yin abin da za ta iya ta kai bantanta a wannan wasa ta kai wasan zagayen kungiyoyi takwas wato quarter final a gasar cin kofin duniya da ake gudana
11: yanzu ko bar mu karkata akalar shirin kan wasan da za a yi an jima kadan tsakanin Faransa da Sweden wannan dai ba sabon wasa bane a tsakanin kasashen biyu domin dai so 23 suna haduwa a manyan gasanni inda Faransa ta yi nasara a wasanni 12 ita kuma Sweden ta yi nasara a wasa 6 sai kuma suka buga kunnan doki a wasanni 5 tawaga Faransa dai na daya daga cikin wadanda ake hasashen cewa za su iya lashe gasar a bana ganin irin nasarar da ta samu a dukkanin wasannin ta uku na matakin rukuni sannan kuma ta samu nasarar zazzaga kwallaye har 10 ita kuma aka sanya mata kwalla 2 kacal a raga yayin da anata bangaren Sweden ta kai wannan matakin ne bayan nasara a wasa 1 da kunnan doki a wasa 1 sai kuma rashin nasara a wasa guda wanda hakan ya bata damar fitowa daga rukuni a matsayin daya daga cikin kasashen da suka kammala wasannin rukuni a matsayi na uku da maki mai kyau Abbas Ali tsohon dan wasan kwallon kafa ne a jamhuriyar Niger kuma mai sharhi kan lamuran wasanni ya mana tsokaci kan yadda yake kallon wannan wasa zai kasance
10: eh wannan kwambalar ta yau da ka san kwambalar ke ta duniya da kaga mutu ya shiga wannan fagen to ya kai balo wanda yake aci a ta karshe idan ba abun da shi ta muhimmanci a fannin wasan kwallon kafa club ta faranshi kana ganin ta dai a zama na club ce tana da shika-shika na wasan kwallon kafa na kowane fanni gaskiya sun kawo equipe hadadda ta hadu fi sabilillahi kamar da siyar tana da equipe ta hadu ta kai matsayin ta kai ta goga da faranshi amma in kana so a bambanta su gaskiya faranshi tana da jarumai ɗan wasa wanda yake gaskiya wurin goga da shi siyar kin nan dai gaskiya faranshi ta fi alamu da nuna ɗan wasa masu hikima ga nasiyad saboda gaskiya equipe kin aka bambanta su akwai bambanci fi sabilillahi faransh ta kawo equipe da tare ɗan wasa gaskiya gogaye ga tunani na dai gaskiya ni ce ga faransh ta fi karfin siyad ga wasan da za a yi faransh ta samu galba ba siyad wasa ba da ka'ida dai amma sai da ayi nazarin shi a bada raskona abin da zai yawa wakana amma faransh ta fi karfin siyad ba shakka za a gogawa ka san an ce mu karin maza da maza na maka da farin ma na maka bayani kan duk wanda ya ji wannan matsayin na kwambala ta wasan kwallon duniya ya jantanta a cikin zarumai goga ne amma cikin ko'ina ana bambantawa in ka ɗauki equipe kin nan ta faransh da ita da siyad ka ɗauki su ɗaya ɗaya ma akwai bambantawa za su yi baki kokarin su amma da wuya suke gaya da su da faransh yana da wuya equipe kin suna da bambanci gaskiya
11: kawai yanzu dai tawagogin kasashen Canada Paraguay Morocco da kuma Brazil ne suka samu gurbi a matakin zagayen 16 a ita wannan gasa ta lashe kofin duniya karo na 23 da ke gudana a kasashen Amurka Canada da kuma

0: National.
1: Madalla. Wasu bayanai da cibiyar FinTech Films of Tasia mai tattara alƙaluman shige da ficen kudaden layukan sadarwa ta fitar a baya-bayan nan sun nuna yadda 'yan Najeriya waɗanda ke amfani da wayar hannu a kullum ke tururuwar ciwo bashin katin kira wanda ke ɗauke da kuɗin ruwa. Rahoton cibiyar ya ce a shekarar 2025 kawai 'yan Najeriya sun ci bashin katin kiran waya da ya kai dala biliyan 3 da miliyan 18 kwatankwacin naira tiriliyan 4 da biliyan 61. Abinda ke haskawa ƙarara cewa adadin ya ƙaru da kaso 12.3 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar 2024 wanda ya kasance naira tiriliyan 4 da biliyan 38. A matsayin shimfiɗa Malam Yusuf Adamu da aka fi sani da Abba Maja ƙwararre a fannin hada-hadar layukan sadarwa a Najeriya ya fayyace yadda tsarin ciwo bashin katin kiran waya yake da kuma adadin ruwa da ake ɗorawa.
2: Wani za ka samu daga naira 100 za su bashi ba za su iya ƙara masa ba. Wani naira 25 shi ne limit ɗinsa na bashi. To kaga ya danganta da yanayin transaction ɗin da mutum yake. Akwai wanda za ka samu mutum ɗaya kuma za ka samu ana binsa bashi naira 10,000, 20,000 na sha gani ni ma irin wannan. To kaga wannan ba zai zama wani abun mamaki ba dan an ce ana bin wannan mutane wannan kudaden tunda kusan kowa yana amfani da layi kuma kusan kowa a cikin kaso 100 na mutanen da suke amfani da layi 90 suna cin bashi. To dan an ce kowa yanzu aka zo aka ce kowa ma naira 100 ake bin san aka lissafa users din da suke kan kamfanin za ka ga kudin ba karamin kudade bane bare akwai mai 500 akwai mai 1,000 akwai mai 20,000 wannan wanda sani akwai

0: za a iya bashi 50,000 ba abun mamaki bane inda yanayin sa katin sa ya kai
1: su waɗannan layika gaba daya sukan bada wato lamani kuma an yi batun cewa akwai ruwa a ciki ya yanayin tsarin ruwan yake
0: 25% ne na abin da mutum ya karba shi yake zama wannan interest din nasu misali in ka karbi bashin naira 100 za su saka maka naira 75 kai kuma in ka tashi biya za ka biya naira 100 haka yake to in 1,000 ka karba ko miliyan ka karba akan haka akan tsarin akan haka zai ci gaba da tafiya
2: masu cin wannan bashin kiran wayar dai sun kare matakin su yayin da waɗanda ba a damawa da su suka bayyana mamakin su game da yawan adadin Garawayin wasu daga cikin su azantawa da wakilin mu dake dutse Abdulkadir Haladu Kiyawa.
3: Sunana Muawiya Ismail. Kai ashe an ci bashi haka da yawa. Gaskiya wannan bashi shika sun yawa. Ni ina ganin ko da yake ni 3,700 na ci.
1: Gaba daya shekarar da ta gabata ko kuma yaya abin yake?
3: To ai ni ba zan iya sanin ma. Da ni bayan na ci bashin ma daina amfani ne da lai. Sai daga bayan ma na samu na biya su dai aka dawo muka ci gaba da amfani da lai. Na ci gaba da amfani da lai na. Amma daga bayan daina biya ba abina ko CC yanzu. Bashin ne yana taimakawa. Kuma kada kuɗi ka ciwo ni.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Sani Haruna. Gaskiya ne wannan bashin ai za ma iya ci sama da haka. Sakamakon irin yanayin rayuwa da muke ciki a Najeriya. Misali idan kai ma'aikaci ne albashin ma baya isa kama. Wala ko ka ci da gidanka ko kuma ka wani uzurkan ko na gidanka. Wannan ma kan sa ma mu ci bashi a cikin wayoyinmu. Amma da mutum wannan bashin ma abana abu bane ban ana so a gyaru a dina cin bashi. Gwamnati ta duba mu, ta kalle mu, ta ba mu albashin mu daidai yadda ya kamata.
5: Sunana Muhammad Suleiman. Abu ne wanda yake abin tsoro ma ga al'umma. In har ya kasance a kasar da matasa da yawa da mutane ba sa iya dogara da kansu suna iya ciyowa waɗannan tarun basussukan a kansu to yana da kyau gwamnati ta yi ta shiga cikin wannan lamarin domin a sassauta kuɗin kiran waya domin hakan zai kawo raguwar ciciyan bahin da kuma hawar basukan akan al'umma
6: sunana Abubakar Muhammad ba abin mamaki bane a ce an ci bashi zan ni a majalisar ma akwai sama da mutum 20 amma wajen mutum 15 duk suna cin bashin akwai wanda ake yi ma bashin 4,000 wanda dai na sani wanda ake yi bashi ya kai 4,000 shine mafi yawa a cikin majalisar gaskiya
7: ana tare da Muhammad Inoshew halin da ƴan ƙasa suke ciki na halin niyya su gaskiya ne mamaki matuƙa sosai a ce iya bashin katin kira kawai ya kai kuɗin da ya kai naira 4,000,000,000 gaskiya abin ya ban mamaki matuƙa sosai
2: bayanan Optasia sun nuna cewa an biya kuɗin ruwa da ya kai sama da dala miliyan 3,176 a bashin kuɗin kiran waya a shekarar 2025. To ko me masana ke kallo a matsayin abin da ya sa 'yan ƙasar suka rungumi wannan ɗabi'a na yawancin bashi a kamfanonin sadarwa? Malam Nasir Sani, masanin tattalin arziki ne kuma malami a informatics da ke Kazaure.
8: Dalilan da yake sa mutane ko jama'a su ci bashi a wannan network ga MTN, Zen ko Glo ko yau dalilai guda masu ƙarara kamar guda hudu. Na farko dai akwai talauci da yawa mutane yawa wanda wani bayan da zai yi. Ko bashi da kuɗin da zai sa kati ko account ɗin shi ba to wannan zai saka dole mutum yana buƙata ya kira waya zai zo ya ci bashi sannan dalili na biyu akwai emergency bayan wancan ta zama dole wani yana da kuɗin amma bayan da zai samu katin nan ya saka akwai wanda kuma ta zama musu ɗabi'a dalili na uku wanda ta zama musu ɗabi'a ko da suna da kuɗin ma dole ya san ci bashi bayan da za a yi ko su ɗan kuɗin su su ce wai ai ba su ciwo bashi balin ma su duba account ɗin su number su su ga ai a yau ga shi za a ba su wani adadin kuɗi wanda su a tunanin su ma ba za su biya ba.
2: To shin ko yaya tasirin wannan bashi yake ga tattalin arzikin Najeriya da kuma kamfanonin? Ga Farfesa Aminu Muhammad Fage da ƙarin bayani.
9: Kudin shi muna faɗakar da al'umma cewa bashi shi hanji ne. Kusan yana cikin kowa kuma shi bashi ba laifi bane. Dan jinkiri ne na biyan kuɗi zuwa wani wa'adi domin a ci gaba da hurɗa tsakanin mai sayar da mai sayarwa. To sai kasance shi kuma ɗan Najeriya kowane lokaci in ya tsinci kanshi a cikin wani hali na wata dama da aka bashi yakan wuce mai kora shafawa idan da a ce masana za su zo su tsefe wannan yawan bashin da aka ci na kiran waya a wannan kamfanoni da kuma su 'yan Najeriya za ka ga cewa kiran da aka kira domin a hudda ta cigaban tattalin arziki zaka ga ba zai wuce kaso 20 ba, kaso 30 kuma za mu iya cewa shine kamar kira na wato ko takwana wato emergency, wanda mutum yana cikin wani hali ko na gobara ko na lalacewar mota akan hanya ko rashin lafiya ko wani abu, shi ma zai iya cin bashi in bashi da kuɗi nan take domin ya abun nan. Amma yawancin kiran da yawanci na barkatai ne, morewa da kuma ganin cewa idan an ci bashin ba ma dudu ba ne a iya biya, wanda shi ne kusan kaso 50. To wannan basu suka shi ne kusan suke accumulating har suka kai yau wannan kuɗin. Kusan wasu ma idan sun sai layin su sabon layi za su ci cin bashi har jallin da zai kai su kare layin su wurgar da shi ko su yana amfani da shi.
1: Na'am. To from shi wannan bashi ya tasirin sa ga tattalin arzikin ƙasa da kuma tattalin arzikin su waɗancan kamfanoni.
10: Shi kamfani kullum ba zai asara ba, riba yake kirgawa. Da zarar kamfani ya fuskanci cewa mutane sun hana bashin da suka ci na kira domin sauƙaƙa musu al'amuran su ne da kullum, shine za shi abin da za su shine za su ƙara kusan kuɗin kira. Kusan za mu kula a kwanakin baya an ƙara kuɗin data da kuɗin kira. Wannan ya samo asali ne a sakamakon yawan harajin da gwamnati ta ƙara musu. Su kuma dokokin da gwamnati ta sawa talaka haraji ko in ce ta sawa kaya haraji, shi ko mai kaya gwagwari yake gaya shifti ɗin wannan button ɗin to the final consumer, ko in ce shi wani zai siya, tasirin da zai iya jawo kenan.
2: Har yanzu dai kamfanonin sun fi samun tagomashi a ƙasashen nahiyar Afirka, wadda ita ce kan gaba a kasuwar kamfanonin layukan sadarwa, inda suke gudanar da ayyukansu a ƙasashen Afirka ciki har da Najeriya da Afirka ta Kudu da Ghana da Masar da Habasha da Algeria da kuma Zambia. Duk da cewa kamfanonin ba su bayyana kuɗaɗen shiga ko ribar da suke samu a Najeriya ba, rahoton ya nuna cewa har yanzu Najeriya ta ci gaba da zama ɗaya daga cikin manyan kasuwannin kamfanonin sadarwa a Afirka. To masu sauraro, da haka shirin zai dasa aya. A madadin daukacin waɗanda aka ji murayinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na RFI, musamman wakili mu a Jigawa Abdulkadir Haladu Kiyawa da ya tattaro mana hirarrakin, ni Ahmad Abba ke muku fatan alheri daga nan sashin Hausa na Radio France International.
11: To madalla, da fatan an ji daɗin wannan shiri, sai kuma mu shakata.
12: Hausa. Wajen gusun da na je su ma na ji du ana zan shai a Radio France sashin Hausa. Sannan arewaci da na je su ma duk ana zan ce a Radio France sashin Hausa. A son kware-kware ga aiki daidai Radio France sashin Hausa. Labarun cikin ƙasa da wajenta birnin mu zuwa ƙauye sai Radio France sashin Hausa. Radio France sashin Hausa. Allah ya taimake ku a kullum, aikin ku ya riga ya dace. Kun sa a lokaci daidai an Radio France sashin Hausa. Da sahiba ana sauraron Radio France sashin Hausa. Da rana ma ana sauraron Radio France sashin Hausa. Ƙarfe 5 kamin almuru ana sauraron.
11: Kada fatan an nishaɗantu da wannan, da haka ne kuma labarin ya kawo ƙarshe, inda a cikin saukaje da adadin ɗaliban da 'yan ta'adda suka sake sacewa a jihar Borno ya kai 36 ciki har da 'yan mata 25. Kun kuma ji yadda lauyoyin da ke kare ɗan Fafutuka Musa Cangari sun caccaki matakin ci gaba da tsare shida mahukuntan jamhuriyar Nijar ke yi. A gefe guda, kun ji yadda baƙi ke ci gaba da zaman ɗarɗarcen a Afirka ta Kudu bayan dawowar zanga-zangar masu ƙyamar baƙi, kuda yake gwamnati ta girke jami'an tsaro a sassa da dama. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, musamman jagoran shirin Abdulkarim Ibrahim Shikal da Ahmad Abba da muka yi mancin yau tare, kana injini Mustapha a DBC, sunana Azima Bashir Amin da na gabatar, ke fatan za mu yi ne cikin ƙoshin lafiya.

0: International.
1: Madalla. Wasu bayanai da cibiyar FinTech Films of Tasia mai tattara alƙaluman shige da ficen kudaden layukan sadarwa ta fitar a baya-bayan nan sun nuna yadda 'yan Najeriya waɗanda ke amfani da wayar hannu a kullum ke tururuwar ciwo bashin katin kira wanda ke ɗauke da kuɗin ruwa. Rahoton cibiyar ya ce a shekarar 2025 kawai 'yan Najeriya sun ci bashin katin kiran waya da ya kai dala biliyan 3 da miliyan 18 kwatankwacin naira tiriliyan 4 da biliyan 61 abinda ke haskawa ƙarara cewa adadin ya ƙaru da kaso 12.3 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar 2024 wanda ya kasance naira tiriliyan 4 da biliyan 38 a matsayin shimfiɗa Malam Yusuf Adamu da aka fi sani da Abba Maja kwararre a fannin hada-hadar layukan sadarwa a Najeriya ya fayyace yadda tsarin ciwo bashin katin kiran waya yake da kuma adadin ruwa da ake ɗaurawa.
2: Wani za ka samu daga naira 100 za su bashi ba za su iya ƙara masa ba. Wani naira 25 shi ne limit ɗinsa na bashi. To kaga ya danganta da yanayin transaction da mutum yake. Akwai wanda za ka samu mutum ɗaya kuma za ka samu ana bin sa bashi naira 10,000, 20,000 na sha gani ni ma irin wannan. To kaga wannan ba zai zama wani abin mamaki ba dan an ce ana bin wannan mutane wannan kudaden tunda kusan kowa yana amfani da layi kuma kusan kowa a cikin kaso 100 na mutanen da suke amfani da layi 90 suna cin bashi to dan an ce kowa yanzu aka zo aka ce kowa ma naira 100 ake bin sa aka lissafa users din da suke kan kamfanin za ka ga kudin ba karamin kudade bane bare akwai mai 500 akwai mai 1000 akwai mai 20,000 wannan wanda sani akwai

0: za a iya bashi 50,000 ba abun mamaki bane in dai yanayin sa katin sa ya kai
1: su waɗannan layuka gaba daya sukan bada wato lamani kuma an yi batun cewa akwai ruwa a ciki ya yanayin tsarin ruwan yake
0: 25% ne na abin da mutum ya karba shi yake zama wannan interest din nasu misali in ka karbi bashin naira 100 za su saka maka naira 75 kai kuma in ka tashi biya zaka biya naira 100 haka yake to in 1,000 ka karba ko miliyan ka karba akan haka akan tsarin akan haka zai ci gaba da tafiya
2: masu cin wannan bashin kiran wayar dai sun kare matakin su yayin da waɗanda ba a damawa da su suka bayyana mamakin su game da yawan adadin Garawayin wasu daga cikin su azantawa da wakilin mu dake dutse Abdulkadir Haladu Kiyawa.
3: Sunana Muawiya Ismail. Kai ashe an ci bashi haka da yawa. Gaskiya wannan bashi shika sun yi yawa. Ni ina ganin ko da yake ni 3,700 na ci.
1: Gaba daya shekarar da ta gabata ko kuma yaya abin yake?
3: To ai ni ba zan iya sanin ma. Da ni bayan na ci bashin ma daina amfani ne da lai. Sai daga bayan ma na samu na biya su dai aka dawo muka ci gaba da amfani da lai. Na ci gaba da amfani da lai na. Amma daga bayan daina biya ba abi na ko CC yanzu. Bashin ne yana taimakawa. Kuma kada ku ika ciwo ne.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Sani Haruna. Gaskiya ne wannan bashin ai za ma iya ci sama da haka. Sakamakon irin yanayin rayuwa da muke ciki a Najeriya. Misali idan kai ma'aikaci ne albashin ma baya isa kama. Wala ko ka ci da gidanka ko kuma ka wani uzurkan ko na gidanka. Wannan ma kan sa ma mu ci bashi a cikin wayoyinmu. Amma da mutum wannan bashin ma ba na abu bane. Ban ana so a gyaru a daina cin bashi. Gwamnati ta duba mu, ta kalle mu, ta ba mu albashin mu daidai yadda ya kamata.
5: Sunana Muhammad Suleiman. Abu ne wanda yake abin tsoro ma ga al'umma. In har ya kasance a kasar da matasa da yawa da mutane ba sa iya dogara da kansu suna iya ciwa waɗannan tarun basussukan a kansu to yana da kyau gwamnati ta yi ta shiga cikin wannan lamarin domin a sassauta kuɗin kiran waya domin hakan zai kawo raguwar ciciyan bahin da kuma hawar basukan akan al'umma
6: sunana Abubakar Muhammad ba abin mamaki bane a ce an ci bashi zan ni a majalisar ma akwai sama da mutum 20 amma wajen mutum 15 duk suna cin bashin akwai wanda ake yi ma bashin 4,000 wanda dai na sani wanda ake yi bashi ya kai 4,000 shine mafi yawa a cikin majalisar gaskiya
7: ana tare da Muhammad Inoshew halin da ƴan ƙasa suke ciki na halin ni yasu gaskiya ne mamaki matuƙa sosai a ce iya bashin katin kira kawai ya kai kuɗin da ya kai naira 4,000,000,000 gaskiya abin ya bin mamaki matuƙa sosai
2: bayanan Optasia sun nuna cewa an biya kuɗin ruwa da ya kai sama da $3,376,000 a bashin kuɗin kiran waya a shekarar 2025. To ko me masana ke kallo a matsayin abin da ya sa 'yan ƙasar suka rungumi wannan ɗabi'a na yawancin bashi a kamfanonin sadarwa? Malam Nasir Sani, masanin tattalin arziki ne kuma malami a informatics da ke Kazaure.
8: Dalilan da yake sa mutane ko jama'a su ci bashi a wannan network ga MTN, Zen ko Glo ko yau dalilai guda masu ƙarara kamar guda hudu. Na farko dai akwai talauci da yawa mutane yawa wanda wani bayan da zai yi. Bashi da kuɗin da zai sa kati ko account ɗin shi ba to wannan zai saka dole mutum yana buƙata ya kira waya zai zo ya ci bashi sannan dalili na biyu akwai emergency bayan wancan ta zama dole wani yana da kuɗin amma bayan da zai samu katin nan ya saka akwai wanda kuma ta zama musu ɗabi'a dalili na uku wanda ta zama musu ɗabi'a ko da suna da kuɗin ma dole ya san ci bashi bayan da za a yi ko su ɗau kuɗin su su ce wai ai ba su ciwo bashi balin ma su duba account ɗin su number su su ga ai a yau ga shi za a ba su wani adadin kuɗi wanda su a tunanin su ma ba za su biya ba.
2: To shin ko yaya tasirin wannan bashi yake ga tattalin arzikin Najeriya da kuma kamfanonin? Ga Farfesa Aminu Muhammad Fage da ƙarin bayani.
9: Ko da yaushe muna faɗakar da al'umma cewa bashi shi hanji ne. Kusan yana cikin kowa kuma shi bashi ba laifi bane. Dan jinkiri ne na biyan kuɗi zuwa wani wa'adi domin a ci gaba da hurɗa tsakanin mai sayar da mai sayarwa. To sai kasance shi kuma ɗan Najeriya kowane lokaci in ya tsinci kanshi a cikin wani hali na wata dama da aka bashi yakan wuce mai kora shafawa. Idan da a ce masana za su zo su tsefe wannan yawan bashin da aka ci na kiran waya a wannan kamfanoni da kuma su 'yan Najeriya za ka ga cewa kiran da aka kira domin a hurɗar ta cigaban tattalin arziki zaka ga ba zai wuce kaso 20 ba, kaso 30 kuma za mu iya cewa shine kamar kira na wato kota kwana wato emergency, wanda mutum yana cikin wani hali ko na gobara ko na lalacewar mota akan hanya ko rashin lafiya ko wani abu, shi ma zai iya cin bashi in bashi da kuɗi nan take domin ya abun nan. Amma yawancin kiran da yawanci na barkatai ne, morewa da kuma ganin cewa idan an ci bashin ba ma dudu bane ba a iya biya, wanda shine kusan kaso 50. To wannan basu suka shine kusan suke accumulating har suka kai yau wannan kuɗin. Kusan wasu ma idan sun sai layin su sabon layi za su ci cin bashi har jallin da zai kai su kare layin su wurgar da shi ko su yana amfani da shi.
1: Shi wannan bashi ya tasirinsa ga tattalin arzikin ƙasa da kuma tattalin arzikin su waɗancan kamfanoni?
10: Shi kamfani kullum ba zai asara ba, riba yake kirgawa. Da zarar kamfani ya fuskanci cewa mutane sun hana bashin da suka ci na kira domin sauƙaƙa musu al'amuransu ne da kullum, shi ne abin da za su yi, shi ne za su ƙara kusan kuɗin kira. Kusan za mu kula a kwanakin baya an ƙara kuɗin data da kuɗin kira. Wannan ya samo asali ne a sakamakon yawan harajin da gwamnati ta ƙara musu. Su kuma dokokin da gwamnati ta sawa talaka haraji ko in ce ta sawa kaya haraji, shi ko mai kaya gwagwari yake gaya shifti ɗin wannan button ɗin to the final consumer, ko in ce shi wanda zai siya, tasirin da zai iya jawo kenan.
2: Har yanzu dai kamfanonin sun fi samun tagomashi a ƙasashen nahiyar Afirka, wadda ita ce kan gaba a kasuwar kamfanonin layukan sadarwa, inda suke gudanar da ayyukansu a ƙasashen Afirka ciki har da Najeriya da Afirka ta Kudu da Ghana da Masar da Habasha da Algeria da kuma Zambia. Duk da cewa kamfanonin ba su bayyana kuɗaɗen shiga ko ribar da suke samu a Najeriya ba, rahoton ya nuna cewa har yanzu Najeriya ta ci gaba da zama ɗaya daga cikin manyan kasuwannin kamfanonin sadarwa a Afirka. To masu sauraro, da haka shirin zai dasa aya. A madadin daukacin waɗanda aka ji murayinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na RFI, musamman wakilinmu a Jigawa Abdulkadir Haladu Kiyawa da ya tattaro mana hirarrakin, ni Ahmad Abba ke muku fatan alheri daga nan sashin Hausa na Radio France International.
11: To madalla, da fatan an ji daɗin wannan shiri, sai kuma mu shakata.
12: Hausa wajen gusun da na je su ma na ji du ana zance a Radio France sashin Hausa. Sandan arewaci da na je su ma duk ana zance a Radio France sashin Hausa. A son kware-kware ga aiki daidai Radio France sashin Hausa. Labarun cikin ƙasa da wajenta, birnin mu zuwa ƙauye, sai Radio France sashin Hausa. Radio France sashin Hausa. Allah ya taimake ku a kullum, aikin ku ya riga ya dace. Kusa a lokaci daidai an Radio France sashin Hausa. Da sahiba ana sauraron Radio France sashin Hausa. Da rana ma ana sauraron Radio France sashin Hausa. Ƙarfe 5 kamin almuru.
11: Tada fatan an nishaɗantu da wannan, da haka ne kuma labaran ya kawo ƙarshe, inda a cikin saukaje da adadin ɗaliban da 'yan ta'adda suka sake sacewa a jihar Borno ya kai 36 ciki har da 'yan mata 25. Kun kuma ji yadda lauyoyin da ke kare ɗan Fafutuka Musa Cangari sun caccaki matakin ci gaba da tsare shida mahukuntan jamhuriyar Nijar ke yi. A gefe guda, kun ji yadda baƙi ke ci gaba da zaman ɗarɗarcen a Afirka ta Kudu bayan dawowar zanga-zangar masu ƙyamar baƙi, kuda yake gwamnati ta girke jami'an tsaro a sassa da dama. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, musamman jagoran shirin Abdulkarim Ibrahim Shikal da Ahmad Abba da muka yi asmancin yau tare, kana injini Mustafa a DBC, sunana Azima Bashir Amin da na gabatar, ke fatan za mu yi ne cikin ƙoshin lafiya.

0: madalla. Wasu bayanai da cibiyar FinTech Films of Tasia mai tattara alƙaluman shige da ficen kuɗaɗen layukan sadarwa ta fitar a baya-bayan nan. Sun nuna yadda 'yan Najeriya waɗanda ke amfani da wayar hannu a kullum ke tururuwar ciwo bashin katin kira wanda ke ɗauke da kuɗin ruwa. Rahoton cibiyar ya ce a shekarar 2025 kawai 'yan Najeriya sun ci bashin katin kiran waya da ya kai dala biliyan 3 da miliyan 18 kwatankwacin naira tiriliyan 4 da biliyan 61 abinda ke haskawa ƙarara cewa adadin ya ƙaru da kaso 12.3 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar 2024 wanda ya kasance naira tiriliyan 4 da biliyan 38. A matsayin shimfiɗa Malam Yusuf Adamu da aka fi sani da Abba Maja ƙwararre a fannin hada-hadar layukan sadarwa a Najeriya ya fayyace yadda tsarin ciwo bashin katin kiran waya yake da kuma adadin ruwa da ake ɗaurawa.
1: Wani za ka samu daga naira 100 za su bashi ba za su iya ƙara masa ba. Wani naira 25 shine limit ɗinsa na bashi. To kaga ya danganta da yanayin transaction da mutum yake. Akwai wanda za ka samu mutum ɗaya kuma za ka samu ana binsa bashi naira 10,000, 20,000 na sha gani ni ma irin wannan. To kaga wannan ba zai zama wani abin mamaki ba dan an ce ana bin wannan mutane wannan kudaden tunda kusan kowa yana amfani da layi kuma kusan kowa a cikin kaso 100 na mutanen da suke amfani da layi 90 suna cin bashi. To dan an ce kowa yanzu aka zo aka ce kowa ma naira 100 yake bin san aka lissafa users din da suke kan kamfanin za a ga kudin ba karamin kudade bane bare akwai mai 500 akwai mai 1000 akwai mai 20,000 wannan wanda sani akwai wanda za a iya bashi 50,000 ba abun mamaki bane inda yanayin sa katinsa ya kai.
2: Su waɗannan layuka gaba ɗaya sukan bada wato lamai.

0: kuma an yi batun cewa akwai ruwa a ciki, ya yanayin tsarin ruwan yake
1: 25% ne na abin da mutum ya karba shi yake zama wannan interest din nasu. Misali, in ka karbi bashin naira 100, za su saka maka naira 75, kai kuma in ka tashi biya za ka biya naira 100. Haka yake. To in 1,000 ka karba ko miliyan ka karba akan haka, akan tsarin, akan haka zai ci gaba da tafiya.
2: Masu cin wannan bashin kiran wayar dai sun kare matakin su, yayin da waɗanda ba a damawa da su suka bayyana mamakin su game da yawan adadin. Ga ra'ayoyin wasu daga cikin su azantawa da wakilinmu dake Dutse Abdulkadir Haladu Kiyawa.
3: Sunana Muawiya Ismail. Kai ashe an ci bashi haka da yawa. Gaskiya wannan bashi shi ka sun yi yawa. Ni ina ganin ko da yake ni 3,700 na ci.
0: Gaba daya shekarar da ta gabata ko kuma yaya abin yake?
3: To ai ni ba zan iya sanin ma. Da ni bayan na ci bashin ma daina amfani ne da layi. Sai daga baya ma na samu na biya, sai dai aka dawo muka ci gaba da amfani da layi, na ci gaba da amfani da layi na. Amma daga baya daina biya ba abi na ko CC yanzu. Bashin ne yana taimakawa. Kuma kada kuɗi ka ciwo ni.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Sani Haruna. Gaskiya ne wannan bashin ai za mu iya ci sama da haka. Sakamakon irin yanayin rayuwa da muke ciki a Najeriya. Misali idan kai ma'aikaci ne albashin ma baya isar ka ma. Wala ko ka ci da gidanka ko kuma kai wani uzurkan ko na gida ka. Wannan ma kan sa ma mu ci bashi a cikin wayoyinmu. Amma da mun ci wannan bashin ma ba na abu bane. Ban ana so a gyaru a daina cin bashi. Gwamnati ta duba mu, ta kalle mu, ta ba mu albashin mu daidai yadda ya kamata.
5: Sunana Muhammad Suleiman. Abu ne wanda yake abin tsoro ma ga al'umma. In har ya kasance a ƙasar da matasa da yawa da mutane ba sa iya dogara da kansu, suna iya ciwa waɗannan tarun basussukan a kansu. To yana da kyau gwamnati ta shiga cikin wannan lamarin domin a sassauta kuɗin kiran waya, domin hakan zai kawo raguwar ciciyan bahin da kuma hauhawar basussukan a kan al'umma.
6: Sunana Abubakar Muhammad. Ba abin mamaki ba ne a ce an ci bashi. Zan ni a majalisar mu akwai sama da mutum 20, amma wajen mutum 15 duk suna cin bashin. Akwai wanda ake yi ma bashin 4,000. Wanda dai na sani wanda ake yi bashi ya kai 4,000 shine mafi yawa a cikin majalisar gaskiya.
7: Ana tare da Muhammad Inoshew. Halin da ƴan ƙasa suke ciki na halin ni'a su. Gaskiya ne mamaki matuƙa sosai. A ce iya bashin katin kira kawai ya kai kuɗin da ya kai naira 4,000,000,000. Gaskiya abin ya ban mamaki matuƙa sosai.
2: Bayanan Optasia sun nuna cewa an biya kuɗin ruwa da ya kai sama da $3,376,000 a bashin kuɗin kiran waya a shekarar 2025. To ko me masana ke kallo a matsayin abin da ya sa 'yan ƙasar suka rungumi wannan ɗabi'a na yawan cin bashi a kamfanonin sadarwa? Malam Nasir Sani, masanin tattalin arziki ne kuma malami a informatic da ke Kazaure.
8: Dalilan da yake sa mutane ko jama'a su ci bashi a wannan network da MTN, Zen ko Glo, akwai dalilai guda masu ƙwarara kamar guda hudu. Na farko dai akwai talauci da yawa mutane yawa wanda wani bayan da zai yi ko bashi da kuɗin da zai sa kati ko account ɗin shi ba, to wannan zai saka dole mutum yana buƙata ya kira waya zai zo ya ci bashi. Sannan dalili na biyu akwai emergency. Bayan wancan ta zama dole wani yana da kuɗin amma bayan da zai samu katin nan ya saka. Akwai wanda kuma ta zama musu ɗabi'a. Dalili na uku wanda ta zama musu ɗabi'a ko da suna da kuɗin ma dole ya san ci bashi. Bayan da za a yi ko su da kuɗin su ce wai ai ba su ci bashi, balin ma su duba account ɗin su number su ga ai a yau gashi za a ba su wani adadin kuɗi wanda su a tunanin su ma ba za su biya ba.
2: To shin koya ya tasirin wannan bashi yake ga tattalin arzikin Najeriya da kuma kamfanonin? Ga Farfesa Aminu Muhammad Fage da ƙarin bayani.
9: Ko da yaushe muna faɗakar da al'umma cewa bashi shi hanji ne, kusan yana cikin kowa, kuma shi bashi ba laifi bane. Dan jinkiri ne na biyan kuɗi zuwa wani wa'adi domin a ci gaba da hurɗa tsakanin mai sayar da mai sayarwa. To sai kasance shi kuma ɗan Najeriya kowane lokaci in ya tsinci kanshi a cikin wani hali na wata dama da aka bashi yakan wuce mai kora shafawa. Idan da a ce masana za su zauna su tsefe wannan yawan bashin da aka ci na kiran waya a wannan kamfanoni da kuma su 'yan Najeriya, za ka ga cewa kiran da aka kira domin a hurɗar ta ci gaban tattalin arziki za ka ga ba zai wuce kaso 20 ba. Kaso 30 kuma za mu iya cewa shi ne kamar kira na wato kota kwana wato emergency. Wanda mutum yana cikin wani hali ko na gobara ko na lalacewar mota akan hanya ko rashin lafiya, ko wani abu shi ma zai iya cin bashi in bashi da kuɗi nan take domin ya abun nan. Amma yawancin kiran da yawanci na barkatai ne morewa da kuma ganin cewa idan an ci bashin ba ma dudu bane ba a iya biya, wanda shi ne kusan kaso 50. To wannan basu suka shi ne kusan suke accumulating har suka kai yau wannan kuɗin. Kusan wasu ma idan sun sai layin su sabon layi za su ci cin bashi har jallin da zai kai su kare layin su wurgar da shi ko su yi amfani da shi.
0: Na'am. To from shi wannan bashi ya tasirin sa ga tattalin arzikin ƙasa da kuma tattalin arzikin su waɗancan kamfanoni.
10: Ah, shi kamfani kullum ba zai asara ba, riba yake kirgawa. Da zarar kamfani ya fuskanci cewa mutane sun hana bashin da suka ci na kira domin sauƙaƙa musu al'amuran su ne da kullum, shine za shi abin da shine za su ƙara kusan kuɗin kira. Kusan za mu kula a kwanakin baya an ƙara kuɗin data da kuɗin kira. Wannan ya samo asali ne a sakamakon yawan harajin da gwamnati ta ƙara musu. Su kuma zurucin da gwamnati ta sawa talaka haraji ko in ce ta sawa kaya haraji, shi ko mai kaya gwagwari yake gaya shifting ɗin wannan button ɗin to the final consumer, ko in ce shi wanda zai siya. Tasirin da zai iya jawo kenan.
2: Har yanzu dai kamfanonin sun fi samun tagomashi a ƙasashen nahiyar Afirka, wadda ita ce kan gaba a kasuwar kamfanonin layukan sadarwa, inda suke gudanar da ayyukansu a ƙasashen Afirka ciki har da Najeriya da Afirka ta kudu da Ghana da Masar da Habasha da Algeria da kuma Zambia. Duk da cewa kamfanonin ba su bayyana kuɗaɗen shiga ko ribar da suke samu a Najeriya ba, rahoton ya nuna cewa har yanzu Najeriya ta ci gaba da zama ɗaya daga cikin manyan kasuwannin kamfanonin sadarwa a Afirka. To masu sauraro, da haka shirin zai dasa aya. A madadin daukacin waɗanda aka ji murayinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na RFI, musamman wakilinmu a Jigawa Abdulkadir Haladu Kiyawa da ya tattaro mana hirarrakin, ni Ahmad Abba ke muku fatan alheri daga nan sashin Hausa na Radio France International.
11: To madalla da fatan an ji daɗin wannan shiri, sai kuma mu shakata.
12: Hausa. Wajen gusun da na je su ma na ji duk ana zance a Radio France sashin Hausa. Sannan arewaci da na je su ma duk ana zance a Radio France sashin Hausa. A son kware-kware ga aiki daidai Radio France sashin Hausa. Labarun cikin ƙasa da wajenta birninmu zuwa ƙauye sai Radio France sashin Hausa. Radio France sashin Hausa. Allah ya taimake ku a kullum, aikin ku ya riga ya dace. Kunsa a lokaci daidai an Radio France sashin Hausa. Da sahiba ana sauraron Radio France sashin Hausa. Da rana ma ana sauraron Radio France sashin Hausa. Ƙarfe 5 kamin almuru.
11: Ta da fatan an nishaɗantu da wannan, da haka ne kuma labaran ya kawo ƙarshe, inda a cikin saukaji yadda adadin ɗaliban da 'yan ta'adda suka sake sacewa a jihar Borno ya kai 36 ciki har da 'yan mata 25. Kun kuma ji yadda lauyoyin da ke kare ɗan Fafutuka Musa Cangari sun caccaki matakin ci gaba da tsare shi da mahukuntan jamhuriyar Nijar ke yi. A gefe guda kun ji yadda baƙi ke ci gaba da zaman ɗarɗarcen a Afirka ta Kudu bayan dawowar zanga-zangar masu ƙyamar baƙi, kuda yake gwamnati ta girke jami'an tsaro a sassa da dama. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, musamman jagoran shirin Abdulkarim Ibrahim Shikal da Ahmad Abba da muka yi asmancin yau tare, kana injini Mustapha a DBC, sunana Azima Bashir Amin da na gabatar, ke fatan za mu yi ne cikin ƙoshin lafiya.

0: madalla. Wasu bayanai da cibiyar FinTech Films of Tasia mai tattara alƙaluman shige da ficen kuɗaɗen layukan sadarwa ta fitar a baya-bayan nan sun nuna yadda 'yan Najeriya waɗanda ke amfani da wayar hannu a kullum ke tururuwar ciwo bashin katin kira wanda ke ɗauke da kuɗin ruwa. Rahoton cibiyar ya ce a shekarar 2025 kawai 'yan Najeriya sun ci bashin katin kiran waya da ya kai dala biliyan 3 da miliyan 18 kwatankwacin naira tiriliyan 4 da biliyan 61. Abin da ke haskawa ƙarara cewa adadin ya ƙaru da kaso 12.3 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar 2024 wanda ya kasance naira tiriliyan 4 da biliyan 38. A matsayin shimfiɗa, Malam Yusuf Adamu da aka fi sani da Abba Maja ƙwararre a fannin hada-hadar layukan sadarwa a Najeriya ya fayyace yadda tsarin ciwo bashin katin kiran waya yake da kuma adadin ruwa da ake ɗorawa.
1: Wani za ka samu daga naira 100 za su bashi ba za su iya ƙara masa ba. Wani naira 25 shi ne limit ɗinsa na bashi. To kaga ya danganta da yanayin transaction da mutum yake. Akwai wanda za ka samu mutum ɗaya kuma za ka samu ana binsa bashi naira 10,000-20,000 na sha gani ni ma irin wannan. To kaga wannan ba zai zama wani abin mamaki ba dan an ce ana bin wannan mutane wannan kudaden tunda kusan kowa yana amfani da layi kuma kusan kowa a cikin kaso 100 na mutanen da suke amfani da layi 90 suna cin bashi. To dan an ce kowa yanzu aka zo aka ce kowa ma naira 100 ake bin san aka lissafa users din da suke kan kamfanin za a ga kudin ba karamin kudade bane bare akwai mai 500 akwai mai 1000 akwai mai 20,000 wannan wanda sani akwai wanda za a iya bashi 50,000 ba abun mamaki bane inda yanayin sa katinsa ya kai.
2: Su waɗannan layuka gaba ɗaya sukan ba da wato lamuni kuma an yi batun cewa akwai ruwa a ciki ya yanayin tsarin ruwan yake.
1: 25% ne na abin da mutum ya karɓa shi yake zama wannan interest ɗin nasu. Misali in ka karɓi bashin naira 100 za su saka maka naira 75 kai kuma in ka tashi biya za ka biya naira 100. Haka yake. To in 1,000 ka karɓa ko miliyan ka karɓa akan tsarin zai ci gaba da tafiya.
0: Masu cin wannan bashin kiran wayar dai sun kare matakinsu yayin da waɗanda ba a damawa da su suka bayyana mamakinsu game da yawan adadin. Ga ra'ayoyin wasu daga cikinsu azantawa da wakilinmu da ke Dutse Abdulkadir Haladu Kiyawa.
3: Sunana Muawiya Ismail. Kai ashe an ci bashi haka da yawa. Gaskiya wannan bashi shi kasin yawa. Ni ina ganin ko da yake ni 3,700 na ci.
2: Gaba ɗaya shekarar da ta gabata ko kuma yaya abin yake?
3: To ai ni ba zan iya sanin ma. Da ni bayan na ci bashin ma daina amfani ne da layi. Sai daga bayan ma na samu na biya sai dai aka dawo muka ci gaba da amfani da layi. Na ci gaba da amfani da layi na. Amma daga baya daina biya ba abina ko CC yanzu. Bashin ne yana taimakawa. In ba ka da kuɗi ka ci wani.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Sani Haruna. Gaskiya ne wannan bashin ai za ma iya ci sama da haka sakamakon irin yanayin rayuwa da muke ciki a Najeriya. Misali idan kai ma'aikaci ne albashin ma baya isa kama wala ko ka ci da gidanka ko kuma kai wani uzurkan ko na gidanka wannan ma kan sa ma mu ci bashi a cikin wayoyinmu. Amma da mutum wannan bashin ma abana abu ne ban ana so a gyaru a cin bashi. Gwamnati ta duba mu ta kalle mu ta ba mu albashin mu daidai yadda ya kamata.
5: Sunana Muhammad Suleiman. Abu ne wanda yake abin tsoro ma ga al'umma. In har ya kasance a ƙasar da matasa da yawa da mutane ba sa iya dogara da kansu suna iya ciwa waɗannan tarin basussukan a kansu. To yana da kyau gwamnati ta yi ta shiga cikin wannan lamarin domin a sassauta kuɗin kiran waya domin hakan zai kawo raguwar ciciyan bahin da kuma hauhawar basussukan a kan al'umma.
6: Sunana Abubakar Muhammad. Ba abin mamaki ba ne a ce an ci bashi. Zan ni a majalisar ma akwai sama da mutum 20 amma wajen mutum 15 duk suna cin bashin. Akwai wanda ake yi ma bashin 4,000. Wanda dai na sani wanda ake yi bashi ya kai 4,000 shine mafi yawa a cikin majalisar gaskiya.
7: Ana tare da Muhammad Inoshewu. Halin da 'yan ƙasa suke ciki na halin iya su. Gaskiya ne mamaki matuƙa sosai. A ce iya bashin katin kira kawai ya kai kuɗin da ya kai naira 4,000,000,000. Gaskiya abin ya bin mamaki matuƙa sosai.
0: Bayanan Optasia sun nuna cewa an biya kuɗin ruwa da ya kai sama da dala miliyan 3,176,000 a bashin kuɗin kiran waya a shekarar 2025. To ko me masana ke kallo a matsayin abin da ya sa 'yan ƙasar suka rungumi wannan ɗabi'a na yawan cin bashi a kamfanonin sadarwa? Malam Nasir Sani masanin tattalin arziki ne kuma malami a informatic dake Kazaure.
8: Dalilan da yake sa mutane ko jama'a suke bashi a wannan network ga MTN, Zen ko Glo ko yau dalilai guda masu fara kamar guda hudu. Na farko dai akwai talauci da yawa mutane yawa wanda wani bayan da zai yi ko bashi da kudin da zai sa kati ko account din shi ba to wannan zai saka dole mutum yana bukata ya kira waya zai zo ya ci bashi. Sannan dalilin na biyu akwai emergency bayan wancan ta zama dalilin wani yana da kudin amma bayan da zai samu katin nan ya saka akwai wanda kuma ta zama musu dabi'a. Dalilin na uku wanda ta zama musu dabi'a ko da suna da kudin ma dole ya san ci bashi bayan da za a yi course da kudin su su ce wai a yi ba su ciwo bashi balin ma su duba account din su number su su ga ai a yau ga shi za a ba su wani adadin kudi wanda su a tunanin su ma ba za su biya ba.
0: To shin ko yaya tasirin wannan bashi yake ga tattalin arzikin Najeriya da kuma kamfanonin? Ga Professor Aminu Muhammad Fage da ƙarin bayani.
9: Ko da yake muna fadakar da al'umma cewa bashi shi hanji ne, kusan yana cikin kowa, kuma shi bashi ba laifi bane. Dan jinkiri ne na biyan kuɗi zuwa wani wa'adi domin a ci gaba da hurɗa tsakanin mai sayar da mai sayarwa. To sai kasance shi kuma ɗan Najeriya kowane lokaci in ya tsinci kanshi a cikin wani hali na wata dama da aka bashi yakan wuce mai kora shafawa. Idan da a ce masana za su zo su tsefe wannan yawan bashin da aka ci na kiran waya a wannan kamfanoni da kuma su ɗan Najeriya, za ka ga cewa kiran da aka kira domin a hurɗar ta ci gaban tattalin arziki za ka ga ba zai wuce kaso 20 ba, kaso 30 kuma za mu iya cewa shi ne kamar kira na wato kota kwana wato emergency wanda mutum yana cikin wani hali ko na gobara ko na lalacewar mota akan hanya ko rashin lafiya ko wani abu, shi ma zai iya cin bashi in bashi da kuɗi nan take domin ya abun nan. Amma yawancin kiran da yawanci na barkatai ne, morewa da kuma ganin cewa idan an ci bashin ba ma dudu bane ba a iya biya, wanda shi ne kusan kaso 50. To wannan basu suka shi ne kusan suke accumulating har suka kai yau wannan kuɗin. Kusan wasu ma idan sun sai layin su sabon layi za su ci cin bashi har jallin da zai kai su kare layin su wurgar da shi ko su yana amfani da shi.
10: Na'am. To Prof, shi wannan bashi ya tasirin sa ga tattalin arzikin ƙasa da kuma tattalin arzikin su waɗancan kamfanoni?
9: Shi kamfani kullum ba zai asara ba, riba yake kirgawa. Da zarar kamfani ya fuskanci cewa mutane sun hana bashin da suka ci na kira domin sauƙaƙa musu al'amuran su ne da kullum, shine za su shi abin da za su yi shine za su ƙara kusan kuɗin kira. Kusan za mu kula a kwanakin baya an ƙara kuɗin data da kuɗin kira. Wannan ya samo asali ne a sakamakon yawan harajin da gwamnati ta ƙara musu. Su kuma lokacin da gwamnati ta sawa talaka haraji ko ta sawa kaya haraji, shi ko mai kaya kokari yake ga shifting din wannan button din to the final consumer, gwamnati ta shi wani da siya. Tasirin da zai iya jawo kenan.
0: Har yanzu dai kamfanonin sun fi samun tagomashi a ƙasashen nahiyar Afirka, wadda ita ce kan gaba a kasuwar kamfanonin layukan sadarwa, inda suke gudanar da ayyukansu a ƙasashen Afirka ciki har da Najeriya da Afirka ta Kudu da Ghana da Masar da Habasha da Algeria da kuma Zambia. Duk da cewa kamfanonin ba su bayyana kuɗaɗen shiga ko ribar da suke samu a Najeriya ba, rahoton ya nuna cewa har yanzu Najeriya ta ci gaba da zama ɗaya daga cikin manyan kasuwannin kamfanonin sadarwa a Afirka. To masu sauraro, da haka shirin zai dasa aya. A madadin daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na RFI, musamman wakilinmu a Jigawa Abdulkadir Haladu Kiyawa da ya tattaro mana hirarrakin, ni Ahmad Abba ke muku fatan alheri daga nan sashin Hausa na Radio France International.
11: To madalla, da fatan an ji daɗin wannan shiri, sai kuma mu shakata.
12: Wajen guson da na je su ma na ji duk ana zan shai a Radio France sashin Hausa. Sannan arewaci da na je su ma duk ana zan shai a Radio France sashin Hausa. A son kware kware ga aiki daidai radio Faransa sashen Hausa. Labarun cikin ƙasa da wajenta birnin mu zuwa ƙauye sai radio Faransa sashen Hausa. Radio Faransa sashen Hausa. Allah ya taimake ku a kullun, aikin ku ya riga ya dace. Kun sa a lokaci daidai an Radio Faransa sashen Hausa. Da sahi ma ana sauraron Radio Faransa sashen Hausa. Da rana ma ana sauraron Radio Faransa sashen Hausa. Karehe biyar kamin almuru.
11: Kada fatan an nishadantu da wannan, da haka ne kuma labaran ya kawo ƙarshe, inda a cikin saukaje da adadin ɗaliban da 'yan ta'adda suka sake sacewa a jihar Borno ya kai 36 ciki har da 'yan mata 25. Kun kuma ji yadda lauyoyin da ke kare ɗan Fafutuka Musa Cangari sun caccaki matakin ci gaba da tsare shida mahukuntan jamhuriyar Nijar ke yi. A gefe guda kun ji yadda baƙi ke ci gaba da zaman ɗarɗarcen a Afirka ta Kudu bayan dawowar zanga-zangar masu ƙyamar baƙi, kuda yake gwamnati ta girke jami'an tsaro a sassa da dama. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, musamman jagoran shirin Abdulkarim Ibrahim Shikal da Ahmad Abba da muka yi asmancin yau tare, kana injini Mustapha Adebisi, sunana Azima Bashir Amin da na gabatar, ke fatan za mu yi ne cikin ƙoshin lafiya.

0: kansu, domin in ka ce ka ki wani to kai kuma ta ina ka biyo. Mu dai a dan Allah ka ba mu zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci. Ya kamata gwamnatin Afirka ta Kudu da sauran kasashe na duniya lalle su sa baki a cikin wannan galamari, domin shi baƙo ya arziki ne, in ba duk garin da ba baƙo ai babu arziki cikin shi.
1: Assalamu alaikum Radio France International. Kuna magana da Ashin Hassan. Ina kiran kuna daga nan garin Tsamama, a Balfilinge Ijar Tilibiri a Jamhuriyar Niger. Lalle dangana da wannan korar baki da ƴan ƙasar Afirka ta Kudu gai, lalle san ba abu na wanda ya kamace a ce yanzu ƙasashen duniya ana samu ana kore baki musamman kukin Afirka. To in ba ku kishin kanunku ba kukin Afirka, to wa za ku kishi? Ku ce wai ba su da cikakken takardu, to da kun ka ba su izinin shigowa, ai lokacin da sun ka shigo, ai ba yau sun ka shigo ba, sun dade da shigowa, misa tun lokacin da ku su shigowa ba a mai da su ƙasar su ba. Kuma hukumomi yanzu dai na suka ci su gyara aitun farin su sun ka kyale wagga tarzoma tin ta kai ranar yau ana korar bakin ne, inda tun farko sun ɗauki matakin hana waɗannan ƴan ƙasa su kori waɗannan ƴan ƙasashen waje, ai da yanzu matakin bai kai nan ba. Allah dai ya sauke.
2: Zashen Hassan Radio France International, Sani Telakwa daga Okata Jihar Anambra a Kudu maso gabashin Najeriya. Ra'ayina dangane da maudu'in ku na da korar baki da waɗansu ƙungiyoyin baƙaƙen fata suke a Afirka ta Kudu. To wannan abu ne da za mu ce abin Allah wa dare, saboda koda mai laifi ne ba ɗan ƙasa ya kamata su yi gungu su dinga korar jama'a ba, gwamnati da hukumomin gwamnati su ya kamata su ɗauki wannan mataki akan wannan abu. Duk da cewa mun san cewa akwai baƙi wanda suke haddasa abubuwa marasa daɗi a wannan ƙasa da marasa yau, amma ya kamata ita gwamnati da ita ka zan kattaba ƴan ƙasa dama zai za su ɗauki doka a hannunsu yadda za su zo su zama suna aikata abubuwan da ba daidai ba. Kar su manta da gudunmuwar da baƙaƙen fata na Afirka suka ba su.
3: Radiyon Faransa, mai magana Asumani Abubakar Bahari, mutunan tabo take bayan tsanna. To wannan maudu'i da kun kawo na dangance da rikicin da ake yi na baƙaƙen fata, waɗanda suka ce baƙaƙen fata ƴan wasu ƴan Afirka sun hana musu samun aiki. Wannan dai ba haka nan bane, domin su ayyukan da suka ce an tare musu su suna ganin sun yi ƙarin su yi wannan aiki, baƙi su zo su yi irin mutanen Najeriya da Zimbabwe da sauran mutane. To ƴan Afirka ta Kudu sun yi butulci, domin waɗannan ƙasashe lokacin da suke cikin ƙangin Turawa na gallaza musu sun taimaka musu, irin su Zimbabwe su Nigeria su Kenya da sauransu, amma yanzu sai suka gaba su da abokan ƙiyayya sai waɗannan. Allah ya kyauta, sai an ji manku.
4: Tuma dalla mai sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau. A madadin ku masu sauraro da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, musamman injiniyan da ya haɗa mana sauti a yau Ibrahim Tukur Kefi, ni Kabiru Yusuf da na shirya na kuma gabatar ke cewa ku huta lafiya.
5: Tuma dalla, da fatan mai sauraro ya ji daɗin wannan shirin, yanzu bari mu shakata.